Okay, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Tulad ng dati, nandito na naman po tayo sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM,

sabay-sabay at kumisang kahit alam na po natin na meron ng event, sige pa rin tayo ng booking kaya sabay-sabay tayo. And then the following week, wala na pong party kasi nagsabay-sabay na. Nagsabay-sabay na po tayo ng isang araw lang. Okay, mga kaibigan, kumusta? Kumusta ang inyong Sabado? Alam kong busy, isa, dalawa, tatlo, hanggang apat ang events natin. At kaya sabihin naman nitong si Ruel Cortez, saan mo naman kasi makikita yon? O diba, makikita mo lang yan dahil meron kang mata, ika nga niya. Okay, eto na, eto na. Sige, anuhin natin ang kanyang awitin.

Ayan, o, diba? Sabi nyo, saan makikita yun eh? De, sumata, ikaw nga. Okay, nako, talaga naman po. Ang dami-daming events na nang naganap kahapon hanggang kagabi. At ngayon naman, oh, grats.

Eto, siyempre, ang CAFA ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga taong umattend sa community picnic natin, pati ng ating mga guest speakers. Talagang nagbigay ng oras para lang makadaan, makagreeting sa ating mga Pilipino. Andyan po sila MP Jasra Halan. Dumating si Terry, Mr. Terry Wong, medyo late pero still nag-drop by. And of course, ang ating Deputy Consul General, Mr. Vic Dimagiba. So maraming pong salamat sa inyo dahil talaga namang, pag tayo nag-iimbita, duwarating naman po sila. At si Miss Lynn Liu na nagtatrabaho po, na representative po ng Office of the Premier. Ayan, ako talaga, grabe. Ang dami po nating mga babatiin, pasasalamatan dito sa ating programa. Ang ating pong Radyo Pilipino CJSW 90.9 FM in Calgary. So sa CAFA, ang dami pong pagkain. And then, napunta tayo sa Bicol. Ayan, by Mr. Alan Isidoro. Marami pong pagkain, ang daming tao. And then napunta po tayo dyan sa Newcastle, kung saan nagkaroon sila ng kanilang induction of new sets of officers. So kaya congratulations po sa lahat sa pamumuno ni Mr. Ruel Santos. Nag-enjoy naman po ang lahat, o diba? Kaya naman, ang mga tao, mga pagod, palagay ko ngayon lahat kayo nasa bed. Okay, marami tayong pasasalamatan, kaya kailangan pagkagising sa umaga, nagpapasalamat na tayo kay Lord. At kasi nagising pa tayo, di ba? Dahil sa kasawi ang palad, meron po tayong kaibigan. Kasama lang natin nung nakaraang linggo, we enjoy the Elvis Presley Elvis Presley impersonator. Martes, Miyerkules, na mayapa po. Ito po ay si Ate Judy Castro, asawa po ni Kuya Romeo Castro. Ang kanya pong details about sa kanyang viewing ay wala pa po, kaya mag-intay lang po tayo. I-announce po natin yan dito sa susunod na linggo. At para kay Father Nilo Makapinlak, para po sa kanyang nanay, kay Nanay Magdalena Makapinlak, sana po maging mabuti na po ang kanyang kalagayan sa Pilipinas. At dahil dyan, magpasalamat

0: what we call it.
1: Interview.
2: Man, nag-ano ang ating pagkagising sa umaga. Okay, ituloy natin.

Ayan, talaga naman, grabe, nawala po yung ating unang live kasi for some reason, may nagluloko yung aking cellphone. Wow. But anyway, tuloy pa rin po ang ating ligaya. Ligayang-ligaya talaga ako. Merong requested song ng Happy Birthday ang ating isa sa ating tagapakinig. O, diba? Kaya ngayon, ito ang ating babatiin ng Happy Happy Birthday. Meron pang tiga London. Happy Birthday kay Julian Rosa Calliao sa London, na tiga London. And then kay Happy First Month kay Sayaria Rosa Mariano. And then Happy Birthday kay Serenaya Rosa Mariano. Hindi kaya kay pagalitan itong mga anak katapon nyo na napakahihirap ispelengin ng kanilang mga pangalan. Grabe! Ano ba to? Pati ako, nabubulol eh. Grabe naman ito, Kuya Rick. Okay, ang pagbati po galing kay Mr. and Mrs. Rick and Jenny Rosa, kay Josie Rosa, of course. Ayan, sa ating mag-anak kay Eva, kay Fernan at kay Abby. Sa lahat po ng Rosa's family all over the world. Okay, para po sa may mga karawan, ito ang para sa inyo. Happy birthday song. Tingnan natin. Okay. Ang aking patututugin po para sa inyo ay talaga namang siguro dapat Tagalog, ano? In Tagalog ang ating patutugin, at habang ako'y nag-iisip kung ano ang aking happy birthday, ay gusto ko pong pasalamatan lahat ang mga asosasyon na talaga naman pong nakisali sa ating picnic, community picnic ng ating pong Council and Assembly of Filipino Foundations and Associations. At pinapasalamat ako po ang Golden Generation Seniors Club by Mr. Ben Isidro, ang PASOK, Pangasinan Society of Calgary by Miss Irene Porcala, Batanggenyo Association Miss Flor Viray, ang ating pong West Wind Lions Club by Angelito Viray Jr., ang Philippine Chamber of Commerce kay Miss Gracian, ang Caring Hands of Jesus Miss Flor Viray as well, and of course ang ating The Boomers, Ida San Miguel, ang ating pong Diamond Seniors Club, Mr. Gervie and Nelia Pagsanghan, at marami pa pong iba. Andiyan po ang ating Filipino Lions Club, ang si Attorney Jane Peralta and Mr. Eric Peralta. Andiyan din po sila Mr. and Mrs. Art and Carmel Adviento. Ayan. Andiyan po ang ating Hawak Care. Andiyan sila Francia, Miss Tess Ala, and their team, Mr. Rick Pineda, ang ating pong Shangri-La, and of course, gusto kong pasalamatan buong puso ang ating kaibigan, Mr. Anthony Yang. At ang sa kanya pong mga door prizes, yan po ang ating Pinas Brothers Limited. Kung gusto nyo pong magpagawa ng bubungan, ng deck, the renovations ng bahay nyo, tawagan po natin si Mr. Anthony Yang, or you can contact me para naman po ibigay ko sa inyo ang mga importanteng impormasyon po niya. Ayan. O, diba? And of course, ang ating si Miss Harleen Hare of YYC Embroidery and Printing, ang Barrio Fiesta, Mr. and Mrs. Elsie and Rene Guevara, si Atilita Galvez, Edna and Andy Lang, ayan. And of course, Mr. and Mrs. Carlos and Ofelia Muta, Mr. and Mrs. Lito and Luz Mendoza sa napakasarap ng mga dessert. Grabe, ang dami po natin pagkain. Andyan din ang ating mga another sponsor, Mr. Stan. Ayan, sige, Kuya Stan, thank you po. Miss Senny and Marvin Diaz, Mr. and Mrs. Leo and Aida Loreco, si Ate Linda Ilarco, thank you po. Sa kapatid ni Ate Conching, kay Nita and Robert Quinsona, Lita and Nerding Felicitas, Evelyn and Ed Pakeige, Sen, Mr. and Mrs. Billy Ronquillo, thank you.
Thank you so much. And kay Ate Faye and Kuya Onel Padilla. Ayan, sila po ang mga nag-donate. And siyempre, ito pong mga taong ito, ang hindi ko po kalilimutan, sila na po ang nahirapan. Sila pa po talaga sa kabuuan ang nag-sponsors ng ating pong CAFA Community Picnic kahapon. Eto na po, sila po lahat ang officers ng CAFA. Mr. Alma Panaw, thank you for the lechon. Mr. and Mrs. George and Philippine Lac, Mr. and Mrs. Delia and Resti Cabalse, Mr. and Mrs. Celestino and Conching Bautista, Mr. and Mrs. Dexter and Alma Bragas, ayan. Mr. and Mrs. Tom and Jolly Frank. Uncle Tom, thank you so much, Ate Jolly. Talagang up to the last kami po ang naglipit dahil maraming umalis dahil nagpuntahan na po sa party ng New Casa. Okay, andyan din po si Mr. and Mrs. Lenny and Mario de la Cruz, Miss Flor Viray, ayan. And then Miss Ludy Rosales, Miss Susan Palanca, Miss Priscilla Atienza, Mr. Ben Isidro, and of course, si Mr. Barbuluran. Thank you. Alam ko napagod ka, but anyway, we thank you so much for all the efforts you have been doing for CAFA. Ayan, na-English tuloy ako, eh, buwan ng Mika ngayon. Okay, dahil may requested song, gusto ko pa rin pong pasalamatan talaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kundi dahil sa inyo, hindi kami magkakaroon ng maraming pagkain. And it was another successful event. Gracian, thank you so much. At sa Chokeni po, thank you. Lagi po silang nagdo-donate sa atin ng pagkain. Kaya puntahan po natin ang Chokeni dyan po sa 142 Erin Woods Drive. Meron po sila dyan take out po ang kanilang restaurant. Hindi po tayo pwedeng mag-dine-in. Chokeni, thank you so much. Okay, eto na, Mr. Rick Rosa, ang requested song para kay Seya Raya, Julian, and Zerine Naya. Okay, bubulol ako ha.

Aya, talaga naman. Sana po magsi... Lahat po ng may mga karawan ay magsipag... Enjoy sa inyong handaan. Ayan. Siyempre, batiin natin ng medyo belated na. Pero ilang araw lang naman. Kay Miss Alice Labrador, happy happy birthday from the Golden Generation Seniors Club. And of course, led by Mr. Ben Isidro. Okay. Sino pa ang may karawan na talaga namang ay si Ate Virgie Ugalde Ayong dyan po sa Las Vegas. Good morning po sa inyo dyan sa mga taga Las Vegas. Happy birthday po from the Ang's family, Lou and Ben Ang. Talagang nandyan, nakisaya sa handaan ni Ate Virgie. Good morning sa inyong lahat. And of course, gusto ko rin pong pasalamatan ang Evergrey Senior Society dahil present po sila. Ayan. Thank you so much, Kuya Bill Bersosa and company. And ang Legacy Seniors Association of Calgary by Mr. Bong Magpantay. Thank you so much. At talaga namang ang gagaling ng ating mga, ang gagaling ng ating mga dancers at saka mga singers. Gusto ko po silang lahat pasalamatan, lalo na ang aking mga kaibigan na tiga. Ayan. Erdry, so sa Filipino Erdry Association, Miss Rose Martin and June Martin, and of course si Sherina, Mr. Mario Concepcion, thank you so much. Talagang nakadagdag kayo ng kagandahan at kasuksesfulan ng community picnic natin. Ito po ay every year na ginaganap po natin at libre po sa community, kaya naman po kami nanghihingi ng minsan ng donasyon. At talaga namang para lang po makapag-provide tayo ng libreng picnic. At doon sa mga nagdadala, hindi po namin ini-expect. Kaya talagang maraming salamat po. Sa mga presenters natin, mga kangai, yung mga nag-perform, kay Jessel Ann Labtingaw, salamat. Kay Benji Labtingaw, ayan, mag-ama talaga silang kumanta sa amin kahapon. Dahil talagang ang galing, ang gagaling po nila. Okay? And then, si Mr. Alex Musni, si Kuya Rene Guevara, Mr. Rick Pineda, of course. Ayan, andyan sila. The Pangasinan Society of Calgary Singing Group. Dahil po meron silang language class every Monday from 7:30 to 8:30, ay talaga namang ipinakita po nila ang napag-aralan nilang awitin in Pangasinan. Kay Dodi Dodds Osenar, thank you so much. Magaling. And of course, ang ating mga dancers, andyan po ang ating Malaya Dance Group, ang ating Bloom Girls na talaga namang ang gaganda. Hindi po tayo puro mga seniors, ito po ay mula bata hanggang matanda. Ang Legacy Dance Group, ang ating M2Z Philcan Active Social Club, maraming salamat Miss Maria Beng. At of course, ang ating Sulergen Band by Roy Dom Espinosa. Thank you so much, guys. Talagang we appreciate all of you. Thank you so much.

Yan talaga naman, grabe. At huwag pong kalilimutan, ang dami pong padating na event ngayon. Kauna-unahan na po ang ating sweet notes na ngayon pong August 21 gaganapin ang ating sweet notes. Ayan, sweet notes po. Huwag pong kalilimutan yan. Puntahan po natin dahil magaling po ang ating mga singer. Sasample ko po sa inyo yan mamaya. And of course, besides sa sweet notes, meron po tayong basketball. Ayan. Meron po tayong basketball na padating. Dito, ayan po ang ating handog ng ating kaibigan si Ann Reyes. Ngayon pong August 23, 2026. Tawagan po natin si Ann, 403-805-1394. Ang kanilang general admission ay $55. Ang dami niyo pong makita ang mga nagpopogi ang mga basketballista. Andiyan po sila, James Yap, JC Intal, Ryan Arana, Paul Artadi, Jerwin Gacko, Rico Mayerhofer, and PJ Simon, and JJ Heltenbrand. August 23 po ito, 2026. Okay, ayan. And of course, ang ating pang ibang event. Sabi yan, sino ba yun? Sino pa? Ang alimpang dadating. Ang ating pong Pulso Canada Tour ngayon namang September 18 dito sa Calgary. And of course, ang September 13 nila ay dyan po sa Edmonton. Gaganapin, tawagan po natin Miss Vanjie Fons. Ang kanyang phone number ay 587-834-1820. Okay, kanina po. Nako talaga, ito hindi pwedeng hindi ko babanggitin ang mga best photographer natin in town. Mr. Al Gamila, thank you very much sa ika nga eh, hindi ko in-expect na you will stay longer, but anyway, thank you. And Mr. si Joms, ang ating Joms Graffy. Thank you, Joms. Pagkagaling sa Ottawa, nag-drop off ka pa rin sa CAFA. Thank you. At ang ating pong laging nandyan ngayon at talagang sumusuporta sa CAFA ay ang ating pong MV video. Of course, Mr. and Mrs. Jolly and Tom Frank, ang ating number one na videographer at litratista. Okay, at dahil dyan, dahil ito ang kanilang paboritong tugtugin, inihandog ko ito sa kanila for working so hard at sa lahat po ng ating mga sponsors. Okay, para po sa inyong lahat at inuulit ko ang ating pong sweet notes ay sa August 21 dyan po sa Jack Singer Concert Hall. Tawagan po natin si Paul Roda. 250-552-2567. Makita po natin siya dyan sa loob or labas ng Seafood City. Pwede po tayo doon kumuha ng kanyang ticket ng sweet notes. Okay, ayan na po.

0: Charles.
1: Ayan po talaga naman, grabe, nakapainda kayo. Ayan po ang paborito ni Ate Jolie and Tom Frank, ang ating pong cellos. Okay mga kaibigan, gusto ko munang batiin ang mga nakikinig sa atin kay Hazel and Kuya Ed. Good morning po. And of course, kay Leslie Narn, andiyan si Judy Mendoza, welcome back. Kay Ludy Rosales, kay Jolie and Tom Frank, Elise Od... Elise, sabi ko, ayan. Kay Elsie Odron and Mr. Ron Water. Si Denny Celis, wow, ang galing. Sa susunod, iyan ang aking isa sa mga kakanta. Okay? Si Miss Rowena Trent, again, on behalf ng Radyo Pilipino, dito sa CJSW 90.9 FM in Calgary, gusto kong makipag-condolence sa pagpano ng husband mo na si Derek. Okay? Hindi ko alam kung pwede nating i-announce dito yung kanyang celebration of life. But anyway, I hope you're doing well. So mamaya, patutugtugin natin yung lagi mong gustong iparinig kay Derek. Okay. At dahil po dyan, eto, marami pa rin pong nagsasay. Hello, hello everybody. Ate Malu Gutierrez, advance happy birthday po sa inyo. Ayan, Mr. kay Ate Malu Gutierrez, ang pagbati galing kay Kuya Robert, kay Delia and Resty ng Filipino Calgarian Seniors Club, kay Aida, kay Ellen, at sa lahat-lahat ng Ike, Nanay Carmen pala, kasi anak ka ni Nanay Carmen, Ate Malu. And of course, sa kapatid mo, grabe, kay Tikang Baltazar and kay General Peregil, good morning. And of course, sa lahat po ng pamilya ni Ate Malu, bumabati sila ng maligayang karawan, Miss Malu Gutierrez. And of course, advance happy birthday na rin kay Ate Lolita Felicitas from Kuya Narding and from the Filipino Lions, Calgary Filipino Lions Club. And marami padating eh. Ayan, kay Lina Marie Bersena, advance happy birthday as well. At kay Rose Tanakin, advance happy birthday sa inyong lahat. At yan sa right there, kay Miss Nieva Rosales, kay Jane Canlas Vidar, advance happy birthday sa inyong lahat. Oy, grabe. O, di ba? At dahil meron tayong, ano pangalan to? Padating na basketball event. Kaya kailangan din po natin silang i-announce at patugtugin natin. Pero dahil dyan, mananawagan po muna ako na para po sa mga Novo Ecijanos Picnic na gaganapin po sa September 12 dyan sa 2198 Eagle Bend Way, East Foothills, Alberta. Please contact me or Mr. Ed Valino or Onel Padilla para po sa Nueva Ecija Associations of Alberta. Kailangan po nating magkita-kita, magsama-sama at talaga namang para matikman ang mga sinampalukang manok with, alam mo na, yung murang sampalok, ganyan. Okay, at dahil dyan, eto pa. Kagabi, ay Mr. Ed Montemayor, I captured. Thank you. Talaga, ang galing mo talaga mag-DJ. Ayan. Siyempre, that's the point. Ang ating pong kaibigan, siya po ang guest speaker kagabi. Siya rin po ang nagbigay ng, ano ba yon? Para sa mga ng inducting officer ng mga opisyal ng Newcastle, ay talaga namang napakagaling manalita, pero talagang grabe. Sa dami ng likes ni Mr. Ed Montemayor, talagang nagsisiklaban yung kanyang sa ulo eh. Grabe, kuya, ang pogi-pogi mo talaga kagabi. Ang daming reflection doon sa kinalalagyan mo nung lights. Para kang nasa langit eh. Grabe, ang ano yon, yung mga nakakasilaw. Sumama pa si Mr. Dennis Celis, grabe. But anyway, ang Excelsior Financial po ay inihahandog ang different kinds of insurance, mga protection. Meron din po silang, mga legal matters. Tawagan po natin Mr. Jun Buera. Eto po, 403-273-7032 or 273-7525, area code 403. At dahil dyan, ayan, dahil sa mga donasyon nila, ito din po ang ating Peralta Law Firm na nagbigay po ng konting suportang at talaga namang meron silang $100 discount. Kaya tawagan po natin sila 587-355-3822. 587-355-3822. Alam niyo po, pagka kayo ay mga kumukuha sa kanila, hindi naman po kami nagkakaroon, lalo na ako, hindi ako humingi ng referral. Pero i-donate na lang po nila sa community through CAFA, kaya po kami nakakapagbigay ng ika nga ay successful event para sa inyo ay dahil po sa mga taong tumutulong sa atin. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, ang ating party ng Kapa, it was graced by Mr. Alma Panaw sa kanyang national anthem and O Canada at ang kanyang mga pamatay na mga awitin. Thank you, Kuya Alma Panaw, of course. Ayan, special mention. Siyempre naman, dami niyang nagasto sa amin eh. Ayan na po ang palaro.

Ayan po, talaga naman. At huwag po natin kalilimutan ang ating pong Global Fest ngayon pong August, almost end of the month na. Kaya diyan po yung gaganapin, hindi na po sa Elliston Park. Okay? Remember, hindi na po sa Elliston Park. At siyempre naman, ang ating Global Fest, yan po ang ating handog sa inyo. Marami din po ng mga Pilipino na magsisipagpunta at magsisipagperform. Okay! Ay, eto na po tayo, si Charo Santos. Aminadong nag-iba ang persona sa social media. At sabi nga nila, nako talaga naman, naglo-launch na siya ng 100 cine film pelikula, the 100 greatest movies of Philippine cinema, ang former ABS-CBN president turned TikTok queen na si Ma'am Charo Santos Concio. So, sabi nga niya, it's an immersive experience because one, I wanted to understand the language of social media, of digital platforms. O, diba? Hindi ka dapat umaarte sa social media, yung totoong pagkatao mo ang lumalabas. Nakakatawa ka pala, ika nila kay Ma'am Charo Santos. Okay, mga kaibigan, malapit na naman po ako magpaalam at syempre, inuulit ko po muli, maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa CAFA at sa lahat ng events ng mga ng ating community. Sabi nga nila, suportahan natin silang lahat. Kaya ngayong August 21, ang ating pong sweet notes, ang handog ng legacy events, tawagan natin Mr. Paul Roda 250-552-2567 at ang ating pong basketball ni Miss Ann Reyes. Tawagan po natin siya 403-805-1394 sa August 23. At again, inaanyayahan ko pa rin pong lahat ang mga dancers, mga seniors para po sa ating CAFA Alberta Culture Arts. Nagaganapin po sa September at I will give you more information next week habang inaayos po namin ang ating mga schedule at ang lugar kung saan po gaganapin. Kahit na po medyo mahal ng konti sa hall, ay mas safe pa rin po dahil sa weather natin. Kuminsan umulan, kuminsan nag-iisno, at kuminsan naman po ay talaga namang napaka lamig ng panahon. Okay, eto na. Mali pala yung aking kinakalabit. Hawak mo ang beat para sa aking huling handog para sa inyo habang kayo'y nagsisipag breakfast. Okay, hawak mo ang beat. E di hawakan natin. Malapit na naman matapos. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay sa akin. At sana po yung ating mga sikat na seniors dito sa Calgary, hindi namin po kayo maimbita. Masyado kayong mahal, hindi po namin kaya. Pagka po ang CAFA ang nag-invite, ito po lahat ay libre. Pati po ang aming Solar Gen Band, they spend time for us. Alam po nila kasi para sa community ang ating ginagawa. Sana yung mga magaling na singer din dyan, magpaunlak pa minsan-minsan. Miss Maricel Vidal, hello, good morning po sa inyo. Andyan na sila, Emily. Ayan, okay. Mag-beat-beat muna tayo.

Okay po, at yan po ang ating Cream and Sugar. Diyan daw po sa August 22nd sa Barrio Fiesta. Kaya punta po tayo. The best band din po itong Cream and Sugar by Miss Maricar Vidal. And of course, ang ating kaibigan, Joey Velasco. Okay, again, maraming pong salamat sa inyong lahat dahil kayo po ang ating ilaw ng ating community. Dahil po sa inyo, kaya kami nandito. At kaya po ako nabibigay ng sigla kahit man lang isang oras ng Sunday para po kayo ay mapaligaya. Ayan, di ba? Ayan, ako talaga naman. Okay, ang aking last song, sabi ko kay Rowena, ito'y patutugtugin ko para sa kay Derek. At dahil wala po ang aking susunod, pwede ko pong patugtugin ng kahit konti ang ating Ikaw by Yeng Constantino. Again, marami pong salamat sa inyong lahat. Sa lahat po na tumulong sa Kafa, sa lahat po ng mga sponsors, ang aking Kafa officers, I mentioned all of you. Thank you so much. Talagang walang pasasalamat na thank you. Okay? Thank you sa lahat-lahat, sa lahat ng mga nag-donate. Thank you po. Hanggang sa susunod pong muling pangangatok sa inyong mga puso, kami po ay kakatok na muli. Maraming salamat, Lizelle. Thank you, Lizelle. Yan po ang ating ikangay magandang binibining Queen Mother, Queen Mother at Grandmother. Ayan po, malapit na po ang kanilang event. Kung kayo po ay gustong mag sumali, tawagan niyo po si Lizelle. Ayan. Okay, maraming salamat.